0: mara mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etuteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanye ego nga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị ezi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihe ụdị mkpu ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma o nwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọbụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa ọkwa fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: ma na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O si etigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọbanyego nga refresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha. Ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nnukwu oge eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri ka fon gị app ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime bere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fonu gị.
0: Mụwa, ọkwa fonu ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: Airtime don't finish. I not get money to recharge. Or your data don't finish. And you not get money to solve.